tartata na tawar togo wisa ema meyela nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto nan pataro kwaso lao taman na volta taman korom nyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nasen nisa ka hundon kata kena tapa on sokore atapa mate tata notasna maritim taman na volnyante kale kunon ka rwe kata ka unon kat so ay kun hinil nalara ngkantala ay kun hinitise ka hundon ka rwe kata ka unon katana akwasa ha muto nampa karate tata notasna gran lume neresiru messe muto nampa ay kun nyari ngena sakana ha muto nampa na pawe ngena e charite ne kor dakpa ka ka ay kun nyere ne ka minya ka kalmina agelmi takara yer ka amaire awanta ka sahami muto nampa ka falana ware kun bata karana ware wa walna wa mu muto nampa ka fala nu wamba sewana wajar waten wa wasa takuti tetta merta wali ka sta no apis wa nawanta wa walona muto te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kona la fia ka agweta muto te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no nga ye ko linna takorota minister nampa nyalo ala fia awaren na wumbatan mata soni wa husu ala fia awaren.

0: ke do na dubo pour kinye koma sa kene traité kateng mak moy mo kinya fiba asempo tuna ti sa traité ko da komna apipi ko kwen bapo abraya na che bapo banga ya anyabo
1: togo buya togo bu foka madere na mi minna bara oran hida na bara bara har na mundu mundi bam bor be bar bagi de kang ragar dirna wule ragri torg na be ida mu bindin na runi irin kere in irund de ga matar na bara har wule mundi ba santo mo murim nogri mi log talbi de wala kirin anab sab jeul kat kirin aninde bindin ran tabat san saban santrat plateau panan martin paden reider mi tabat ran nan kan kargan paden nan luma berim gun bawna mi mina barto wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga num wirana aina basan kalbala ni bato wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidir bawna mi mina kab san kan ni kab kwam wule wada bu kwam kalbana hongni janu be san dogru ko kuyu har ko bibir ba kalani ba be ba birbina kalan kan bin misal da bana ba wona do mundu ken kasuna wuli be ida be imugu te bamba te minna kay madi yiko kay ta wuli be ibe mini ti tim bo na te mingna mundu bana man tu tora ba wonna du mi ida be imugu getem boti to gun an kamini si asu ni de kwan la me gun na hatun be be sa.

temi omo Togo an awa kan e nagbara atualapa pipe ne re Togo bibe asoko e to chikapen atualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo mamere lonojo mamejo ochuya wa ne re savan central maritime undwa bibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lon tantan ochuya wa aboche ne re kara une re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chagbo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron sintan we ma kan fun e ebo bane we ma lon dibe chikanya ri acho alapa melo e ako fun e bo wa wa neni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa okpanju ni elon labone yesemo e mbe ako fofun e acho alapa mbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e tin di ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun won.

0: A ƙarƙashin gidajen tsaro wanda aka yi wa maganin ƙwari, kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon sauro. Haka zalika tana kare mu da mu da iyalinmu gabaki ɗaya. Wannan sako ne daga ministan kiwon lafiya tare da abokan hulɗansu.
1: Tugu sama bakalmi sun dubu na gani bile ne sobolu wani balye bottu goya da yi muda nono alwata da lazi zebe temi sobolana le da yi mbubu garum dindima na bile da kajila dindimi ekbo hasiar vina gani kete kaya kutuni na zangu nguli hii nubi tuzu fede yu tabangu holu da giti da sogorei holu da giti da atokbama holu da giti da ni jivi holu da giti da dindimi na lende bo hasiar vina gani kete kaya kunele nilurungu nguli ni tuzu fede yu karo holu da giti da ni lumidete da agite da alwatan dubar mide giti da ulluni ndete da gagalulara ki hilizi zepo ga deyo zobolane ele roka da kaya ya tiki ngu gagalulara mba pa chelmiya ne omu muzobolu wene bali ye potu gwe ya pala ngibula bane no yusu luni ndi ya onyotene roko te ya tumno da la fitu minde runyotene ini ini buda turu baru wena zobolu wene bali ye potu gwe ya adege kande ureo sing ne potu gudon na hodi tenu wong tumno da ala fia sobore kande ureo sing botugo don tom done minis wey jonne do nada la fi do meyo en ni suruya padam no ne posi surudo

temi omo togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re togo bibe asoko eto chikapen achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo mamere lonojo mamejo ochuya wa nere savan central maritime ndoa bibe mplateau agbara ekeji e obo lo tinojo mefale nogu lontantan ochuya wa aboche nere kara nere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi anron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bo lo chagbo kagba acho alapan mbe ne bo lo e melo ye begba anron sin tan we ma kan fun e ebo bane we ma lo ndi be chikanya ri acho alapan melo e ako fun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan okpanju ni elon la bone yese mo e mbe ako fun e acho alapa nbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e tin di ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko

parte ta na tawar togo wisa ema meila nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakoro ta ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay ku huna nisa nuka nota la ku huna na sen nisa ka hundong kata tena tapa sokore atapa mate tata nota sna maritim taman na wolin ente kale kunon ka rwe kata ka unon kat oso ay ku hin nil nalara nganta la ku hin tise ka hundong ka rwe kata ka unon kata na akosa ha muto namba karate tata nota sna gran lome ne resiru mi se muto namba ay ku nyari ngina sakana ha muto namba na pa wenyina e charite ne kor dakpa ka ka ay ku nyere ni aminya ka kalmina agelmita kara yerka amaire awanta ka sahami mutu nampaka falana warakung batakarana warewa walana wa mutu nampaka fala nuwempa.

kan nagbara chwalapa pipe ne reto go bibe asokweto chikape achwalapa ama aboche no na imeji ona chenchen aboche tinojo mamere lonojo mamejo ochuyawa nere savan central maritime undo abibe mplato agbara ekeji e obolo tinojo mefale nogu lontantan ochuyawa aboche nere kara unere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi anron fun e ene wa kan an mba dire fun e ne bolo chabo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba anron sintan we man kan fun e ebo bane we man lon di be chikanyari acho alapan melo e ako fun e bo wa wane ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan okman juni elon la bone yese mo e mbe ako fun fun e acho alapa nbe bogba kasun na be acho alapa na che obo arwe poni iba ko mamu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun.

te nekpi kala ka le gungo genchi ma nyi nyare ka ku bo mu le to to ku te be anyi nguri ye ye fu wo ku i le be se be ke re to gu gen de re ne yo ku tu bo ya pe te wo lu tu le ke che che ke che che e ni yo ro ku be se be wo ku i pu ko nu le yo wo ku i le be se be ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke wo le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju be te mu ni e ku ro ru ju be te mu ne ju bo wo to prang ble se bu o kui te atapa me anake mne ke lengke pulo puru re ba kende ba kende kola sokode mne ke lengke pulo da pangu mne ke lengke ko ke til ri chevie mne ke lengke pulo mata mle etini ne i ke fla ko fe bi ko ku le ka sa koro a koro ko fi sa ble le se bu o kui sa kalola ne ye e o fale ke taite ke u le fkara mne ke lengke pulo mulo me mumu ye mna pale o ku ila gber ke motu mu ya woro le mlek bunke tu bu we la nyare bire wo ku re dir bu wo nyare bire lo chungulu we wesa uluru abai mna faru we ola ye la we le me guru guru.

0: togoju kan mudo ti wo do ti ke o e tona agbeto bi so ti ke si dolele logbo e gbataro akosudo akuti pelun ku video la mesen ogbole kachacha me ko lo iha gbo wa towo o so afolote inu nu ona ju kan togoju kan la plemo mudo mama avava me le togoni gbadi ho le pe ki ma kho ma kho gbali gbali wa to ko me le kaleka ya han agbeto po anya mudo le ni ti america kho no mi le nkeke wi vo adeno zalikule ti la va yin keke ama de tolono a fole ti le kwe ti me mi le wa do me le to wa to akwe du o me le kaleka ya han mi ko du go du to wa so ku po ti ni o ma vi a so no mi ku po lo ya na no mudo le ni ti mi a kho ko lo fi ni mi ave kho le i ji mi a po le mi a so lo lo ko lo a me kho kho nu ide a so no a me han to no va lo mi gbo Ete, ili gbedwa si, ti so, akwa su do akwa ti kpelon kubido la me senyo ugbo, ili kado do me kolo, ili rado ato ugo.
1: Aha, togo anachem, ni yul sa, ke bongma ke tine na abdubwa, nina nyay, ke kabkane. Ka nkokwa na, nisa ke blanyar na, pafo mbilebo ka blanyar nga. Njam, sa woka njam mwapote bina wii, ke pwini na, ki yote sa yu pwini ni dal. Ka nisa ke, dapon, so kode, atakpame na maritime atun problem pe yar lili mo sa o kanja mo potu na wi mo ko ne lu yo sa wi mo ko salada na ma sa kara atun pon na grand lomé atun problem yar yulu ba sa na cha na chula ga bana leke na da ka blatin na do gba ya na cha na lejo ngam ya bana na tina yulu ngob na kan ya na ma ba jala ma ka trne ka na ma ka na do gba ka fala ban ka tade ka do na do gba pro ki ne ko ma sa kene trete katung mak moy mo kunya fiba asempo tunati sa trete ko da gumna apipi ko pengba pa boraya na che bobo banga anya bona

0: Al'umman ƙasar Togo, ga wata sanarwa. Kuna cikin wa'inda aka kidaya a cikin wannan kamfe ta raba gidajen tsoron da aka yi wa maganin kwari na wannan shekara. Za a raba gidajen tsoron a kashi biyu. Rabon farko daga 14 zuwa 18 na watan Juli na shekara 2026 a cikin yankoki kamar haka: yankin Sabana, yankin Central, yankin Plateau da kuma yankin Maritime. Rabo na biyu za a yi ta ne daga 26 zuwa ga 30 ga watan Juli na shekara 2026 a cikin yankin Kara da kuma babban birnin Lome. Idan lokacin rabon ya kai a cikin yankin da mutum yake, zai gaggawa zuwa ga wurin rabon domin amsar gidajen tsoron wanda aka yi wa maganin kwarin ba tare da an biya wani abu ba. Idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen tsoron, ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin karin labari. A dunga barci da daddare a karkashin gidajen tsoron wanda aka yi wa maganin kwarin. Kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon sauro. Haka zalika tana kare mu da mu da iyalinmu gabaki daya. Wannan sako ne daga ministan kiwon lafiya tare da abokan huldansu.
1: Tin ne bikla kale gungo ganci ma nyanya raka ko bomo la to tugu da ba anyi muriye yafu uwu ku ile ba sabaka rutugu gindarira ne yakutu bobia kwete ulutule kicheje kicheje eni yoro ku sabu uwu ku pukonu le yo uwu ku ile ba sabaka ya san wata boyi kata sesenge ulafu tufake sana ke primata te lu juba temu ni kururu juba temu ne juba woto pram prang bela sebu uwi te atakpa me anake menek lengke pulo purwar bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke koka tiliri cevye menek lengke pulo mete mele etinine ike felak febi kwe wukunle kasa koro akoro kofi sabele le sebu uwi sa kalola neye ufale ketayi teke ule fekara menek lengke pulo mulome mumu uye mena bale o kui la berke motumwe ya woro le melek bunke tubo we la nyare vire wo kure dir wo nyare vire lo chungulu we wasa ulurure abai mena bale.

buga to go bufoka madere nal mi minna bara waran hida na bara bara har ne mundu mundi bam bor be bar bagi de kang ragar dirna wule rag di torg na be ida mu bindin na runi irin kere ni rund de ga matar na bara har wule mundi ba santo mo murim nogri mi log tal ki de wala kirin ana ba sab yel kat ka kirin aninde bindin ran de bat san saban central plateau padan na martin padan reder mi de bat dan na kan kargan padan na nun luma berim gun bawo na mi minna bar to wada ke ka wirana kasur wule wada ke le bana san kala ngan murana aina ba san na kalbala ni ba to wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidri bawo na mi minna kab san kan ni ka pa wule wada bu pa mi kalbana hongni janu be san dogru ko kunyo haru ko bibir ba kala ni ba be ba bir bina kalan ken bin misal da bana bawo na do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bamba te minna kay madi yiko kay ta wule be be mi ti tim bo na te minguna mundu bana man to to bawo na du mi ida be imugu getem boti to gun an kamini si asu ni de banla me gun na hatun be sana te bin getu

ta war togo wisa e ma mi yila ne kal mite se fe na pisina hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto nan pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kala se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay ko huna nisa nuka nota la ay ko huna na sen nisa ka hundong kata tena tapa on sokore atapa mate tata nota sna maritim taman na wolngen tekle hundong karwe kata ka hundong kat oso ay ko hin nil nalara ngkan tala ay ko hin tise ka hundong karwe kata ka hundong kata na akosa ha muto namba karate tata nota sna gran lome nere siru mi se muto namba ay ko nyari ngena sakana ha muto namba na pa wengena e charite ne kor dakpa ka ka ay ko nyere ni aminya ka kalmina agelmita kara yerka amaire awanta ka sahami mutu nampaka falana wara kung mata karana wara walana wa muwa mutu nampaka fala nuwa mbase wana wajar waten wa wasa takut itu temer ta wali ka sta no apis wana wanta wa walona mutu te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikisa awarta o kwana la fia ka agweta mutu te hendo ala fia sarta kala ya atikisa awarta ya no anga ye ko linna akorota minister namba nyalo alafia aware na wumpatan batasone wahusu alafia aware.

0: kwa na chim nyur sa ke bangma ke tinana dubwa na nyai ke kam kanne kan ko kona na sa ke blan yar na pa fam lebo ka blan yar nga njam so kan jam mo pot bna wi ke pwini na yot sa yu pwini ni dal kan sa ke dapon so ko de atakpame na maritime atom problem pou yar lili mo sa kan jam mo pot bna wi mo ko ne lu yot sa wi mo ko salada na ma na sa kara atom pon na grand lomé atom problem yar yulung ba sa ga na cha na chula ga bna leke na da ka blatin na do gba ya ni acha ni lejo ngam ya bna na tinna yurum gob na kan ya na ma ba jala ma ga trna kan na ma ga ka na do gba ka fala ban ka ta de ka do na do gba pour kinye koma sa ke ne trete ka tang ma ko mo kinya fiba a simple to na ti sa tro to go da gom na apipi ka pe ngba pa bora ya na che bo baba nga ya anya bo
1: Merci Seigneur, merci.

temi omo Togo an awa kan e nagbara atualapa pipe ne re Togo bibe asoko e to ti ka pin atualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo otuya wa ne re savan central maritime ndoa bibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lon tantan otuya wa aboche ne re kara ne re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chagbo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron sin tan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lo ndi be chikanya ri acho alapa melo e akofun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa okponju ni elon la bone yesemo e mbe akofo fun e acho alapa mbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aruwe poni iba ko mamu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun

temi omo Togo an awa kan e nagbara atualapa pipe ne re Togo bibe asoko e to ti ka pin atualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuya wa ne re savan central maritime ndoa bibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lon tantan ochuya wa aboche ne re kara ne re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chagbo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron sintan we ma kan fun e ebo bane we ma lon dibe chikanya ri acho alapa melo e ako fun e bo wa wa neni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa okpan juni elon la bone yesemo e mbe ako fo fun e acho alapa mbe bogba kasuna be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun

0: parte ta na tawar togo wisa ema meila nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto nam pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay ko huna nisa nukano tala ay ko huna nasen nisa ka hundong kata kena tapa sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wolngen tekle hundong karwe kata ka hundong kat oso ay ko hin nil nalar ngkan tala ay ko hin tise ka hundong karwe kata ka hundong kata na akwasa ha muto namba karate tata nutasna gran lumi neresiru misse muto namba ay ko nyari ngena sakana ha muto namba na pawe ngena e charite ne kor dakpa ka ka ay ko nyere ni kaminya ka kalmina agelmita kara yer ka amaire awanta ka sahami mutu nampa ka fala na wara kung bata kara na wara wawal na wa muwa mutu nampa ka fala nu wamba sewa na wajar waten wa wasa taku tita temer ta wali ka sta nu apis wa na wanta wa walona mutu te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kwana la fia ka agweta mutu te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya nu anga ye ko linna akorota minister nampa nyelo ala fia awara na wumpatan mata sone wa husu ala fia awara
1: Togo wa jama, ikaso, ikamanya netuwa oboe japa, wakpeetu wentupu nwa alafyeye. Insa, iwe yapoti ye, tinyibibi bobungi ti soboron baba pe inyoye. Biji ndiche diche, kibeba ndiche dila wa adadi. Soboron wadubri, beya ikwele ile. Tuwa anasara damu, odamu ulolori, wa iwe puni ina akibacho, wa iwe puni inyi. Ba, na pongo wa farande, sogade wa farande, atakamu wa farande, nichevyo wa farande, duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damo wa iwun kon ilobe ki gbajo wa iwun kon pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore de ke ba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na abi fo so sobore inyete logta wachunsiye bibi nyunsi ki do sobore poni Yinsa alameri wabida perenti ni fiva wa ewe ki pere tuwa tinibiti. Soboro ni pere di.
2: Aha, togo ana jema. Nyulisa ke bangma ke tina na dubwa. Nina nyay ke kakane. Ka nkokwana nisake blanyar na pafa milebo ka blanyar nga. Njam, sawo ka njam wapote bina wii ke pwini na kiyote sa yu pwini ni dal. Ka nisake dapon sokode atakwame na maritima atempura blanpo yar. Lili mo sawo kanja mo potbena wi mon kunelu yot sa wi mon salade na ma sa kara atampon na grand lomé atampo blanyar yulung ba sa na cha na chula bna leke na da ka blatin na do gba ya na cha ni lejo ngambia bna na tina yurum gob na kan ya na ma ba jala ma katrna kan na ma ka na do gba ka fala ban ka tade ka do na do gba pour kinye koma sa kene trete katung mak moy mo kunya fiba a simple tunati sa trete ko da kom na apipi ko pengba poa boraya na jebe ko da ya

emi omo Togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re Togo bibe asoko e to chikape achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo mamere lonojo mamejo ochuya wa ne re savan central maritime mundo abibe mplato agbara ekeji e obolo tinojo mefa lenogu lontantan ochuya wa aboche ne re kara une re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chagbo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron sintan we man kan fun e ebo bane we man londi be chikanya ri acho alapan melo e ako fun e bo wa wane ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan okman juni elon la bone yese mo e mbe ako fofun e acho alapa nbe bogba kasun na be acho alapa na cheobo arwe poni iba ko mamu e nko e tindi ndi chelakun e na ri ndi aralile un ene na ko gbe fun

parte ta na tawar togo wisa ema meila nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakoro ta ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay ko hinuna nisa nuka nota la ay ko hinuna na sen nisa ka hundong kata kena tapa on sokore atapa mate tata nota sna maritim taman na wolngen tekle hundong karwe kata ka hundong kat oso ay ko hinil na lara ngkan tala ay ko hinit tise ka hundong karwe kata ka hundong kata na akwasa ha muto namba karate tata nota sna gran lome nere siru mi se muto namba ay ko nyari ngena sakana ha muto namba na pa wengena e charite ne kor dakpa ka ka ay ko nyere ni aminya ka kalmina agelmita kara yerka amaire awanta ka sahami mutu nampaka falana wara kung bata karana wara walana wa muwa mutu nampaka fala nuwa mbase wana wajar watena wa wasa takut itu temer ta wali ka sta no api so na wanta wa walona mutu de hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikisa awarta o kwana la fia ka agweta mutu de hendo ala fia sarta kala ya atikisa awarta ya no nga ye ko linna akorota minister nampa nyelo alafia awaren na wumpatan batasone wahusu alafia awaren.

Aha, to go on a chim. You'll sack, bung my kit in an abdua. Then a yay, kit canne. Can cook one and sack a blind yarn, puff and blow a blind yarn. In jam, so can jam or port a bena wee, kupinin na, you to say you pinin need that. Can sack a dapon, so could they attack me, maritime at temporal blank we are. Lili mo sawo kan jamo pot bina wi mon kuni lu yot sa wi mon salada na ma na sa kara atampon na grand lomé atampo blan yar yulu ba sa ga na cha na chula ga bina leke na da ka blatin na da gbagba ya na cha na lejo ngam ya bina na tinna yulu ngob na kan ya na ma ba jala ma ga trna ka na ma ga ka na da gbagba ka fala ban ka ta de ka do na da gbagba ku nye koma sa ke ne trete ka tin mak moy mo kunya fiba a simple tuna ti sa tro to go da gom na apipi ko pin gbo pa bora ya na che bo bo nga ya anya bon